0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkamu da asuba tare da fatan an waye gari lafiya Binta Alizum ke farin cikin kasancewa da ku a zangon farko na shirye-shiryen mu dake zuwa muku daga nan DW Hausa inda bayan nan ta ku halin da duniya ta waye gari muna dauke da sharhunan bayan labarai inda za a ji kasashen Pakistan da Turkiya sun cimma yarjejeniya ta samar da kwararren matakai na kare Saudiya daga hare-haren a kokarin kara karfafa alakar ta da Najeriya a fannoni daban-daban gwamnatin Jamus ta horas da yan jarida kan dabarun tantance labarin ƙarya da ake dauka nauyinsu daga kasashen ƙetare a shekarun baya hukumomi a jamhuriyar Nijar da suka shude sun samar da wata doka da ta tanadi baiwa masu bukata ta musamman guraben aiki a ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu za a ji ina aka kwana akwai karin wasu rahotanni amma da farko ga labaran duniya
0: DW labaran duniya
1: Shugaban Amurka Donald Trump ya shawarci ƴan Ukraine su zabi sabon shugaba da zai kawo ƙarshen yakin su da Russia harin filin jirgin saman Riyadh ya jikkata ɗaruruwan mutane Eritrea ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗauki madakin ladabtar da ƙasar Habasha kan barazanar yaƙi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kakkausar suka ga takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky inda ya bayyana cewa lokaci ya yi da Ukraine za ta zaɓi sabon shugaban ƙasa da yake ganawa da manema labarai a fadar White House. Trump ya ce yana ba Ukraine shawara ta zaɓi sabon shugaba wanda zai iya cimma yarjejeniya da Russia domin kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu suka shafe shekaru uku suna gwabzawa. Kazalika Trump ya gargaɗi shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky da ya gaggauta dakatar da kai hare-hare akan matatun man ƙasar Russia yana mai cewa hakan na ƙara ta'azzara ƙarancin man diesel da duniya ke fuskanta wannan furucin na Trump da yana zuwa ne kwana guda bayan da Washington ta sanar da kullar yarjejeniya da Moscow wanda ta tanadi shigo da man diesel mai yawan gaske daga Russia zuwa Amurka Akalla mutane 12 ne suka rasa rayukansu tare da ƙarin wasu ɗaruruwa da suka jikkata a harin da aka kai a filin jirgin saman King Khalid da ke Riyadh a masarautar Saudiya. Harin na jiya Asabar hukumar kula da harkokin jiragen sama ta Saudiya ta ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa da 'yan Saudiya hudu da 'yan ƙasar Bangladesh biyu da ɗaya ba Amurka da ɗan ƙasar Masar da na Jordan da Syria da na Palestine da kuma ɗaya daga Sudan ta karar cewa kalla wasu mutane 309 sun jikkata a harin kuma suna samun kulawar likitoci a asibiti an kai harin ne a filin jirgin sama a wani hari da ya tilasta dakatar da ayyukan sa na wucin gadi a daidai lokacin da rikici ke kara kamari tsakanin yan tawayen Houthi na Yemen da kawancen da Saudi yake marawa baya jami'an jakadancin kasashen yamma da dama ciki da Amurka da Jamus da Canada da Spain sun shawarci 'yan kasar su da su guji filin jirgin saman na Riyadh ko a baya jerin hare-haren da aka kai a filin jirgin saman na Riyadh a farkon wannan makon ya kashe mutane hudu da raunata wasu da kuma lalata jiragen sama to masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW Mahukunta Eritrea sun yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ɗauki matakin ladabtar da ƙasar Habasha a kan barazanar yaƙi da take yi musu yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a kan sake ɓarkewar faɗa a yankin Tigray da ke arewacin Habasha. Buƙatar neman a ɗauki matakin a kan makwabciyar ƙasar ya biyo bayan ikirarin Habasha na 'yancin kare kai yayin da take zargin Eritrea da goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tawaye da kuma tura sojoji kusa da kan iyaka. Eritrea ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen kuma ta buƙaci majalisar da ta yi Allah wadai da abin da ta bayyana a matsayin ayyana yaƙi tana mai gargaɗin mummunan sakamako ka iya biyo baya da zai ruguza zaman lafiyar ƙasashe da ke kusurwar Afirka. Wannan takaddama ta zo ne a daidai lokacin da rikici ya sake barkewa bayan da ƙungiyoyin 'yan tawayen Tigray suka kaddamar da manyan hare-hare akan sojojin gwamnatin Habasha a watan da ya gabata. Rahotanni daga kasar India na cewa 'yan sanda a birnin New Delhi sun kama tare da tasakiyar mutane kimanin 500 da ke shirin shiga wata zanga-zanga da jam'iyyar Cockroach Janata Party CJP ta shirya. 'Yan sandan sun ce an kuma kama wasu mutane 50 waɗanda aka bayyana a matsayin masu aikata laifuka da ke shirin tayar da tarzoma. Wasu fayafayen bidiyo da suka kara da kafofin yaɗa labaran India sun nuna yadda 'yan sandan ke bin masu matasa masu zanga-zangar a tsakiyar birnin New Delhi kafin daga bisani su yi nasarar ta sakeyar su a cikin motoci suka tafi da su. Daga cikin waɗanda aka kama akwai wanda ya kafa jam'iyyar Cockroach Janata Party CJP Alhaji Dipke. Thomas Sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. A yi sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: To masu sauraro, a cikin rahotannin da muka yi muku tanadi a cikin shirin sharhunan bayan labaran, za a ji shirin kasashen Pakistan da Turkiyya na samar da matakan kare Saudiya daga hare-haren 'yan tawayen Houthi. A Najeriya, Jamus sai ta horas da 'yan jarida dabarun tantance labaran farfaganda gabanin zaben kasar na 2027. A Kamaru kuwa, jama'a ne yake bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da tsohon shugaban majalisar tsarin mulkin kasar wanda ya mutu a cikin makon nan a Faransa. Sannan muna tafa da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyarmu ta Afirka, har ma da rahoton kundin 'yan mata. Sai a gyara zama a biyo ni, sunana Muhammad Tijani Hassan. DW Toma Della. Za mu faro ne da rikicin yankin gabas ta tsakiya, inda kasashen Pakistan da Turkiyya suka cimma yarjejeniya ta samar da kwararan matakai domin kare Saudiya daga hare-haren 'yan tawayen Houthi. Shin ko wannan sabon kawancen zai sauya fasalin yakin da Saudiyar ke yi da 'yan Houthin na Yemen? Abdullahi Tanko Bala na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana.
3: Sabuwar yarjejeniyar tsaron wadda Saudiya ta kulla da kasashen Turkiyya da Pakistan ta fara daukar harami, yayin da rikicin kasar da 'yan Houthi na Yemen yake ƙara yin kamari. A daftarin yarjejeniyar da suka cimma, wanda liman Saudiya Mohammed bin Salman da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da kuma Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif suka rattaba a hannu a ranar 7 ga watan Agustan wannan shekarar, yarjejeniyar ta kudirce cewa duk wani hari akan ɗaya daga cikin kasashen uku tamkar hari ne akan kasashen uku baki ɗaya. Amma duk da hare-haren da 'yan Houthi suke ci gaba da kaiwa Saudiya da kuma hare-haren da ita ma Saudiya take kaiwa 'yan tawayen, babu ɗaya daga cikin kasashen, walau Pakistan ko Turkiyya, da ta bi sawun Saudiyya wajen kai hari tun bayan da suka sanya hannu akan yarjejeniyar, inda suka toga ciya da cewa har yanzu ana tsara jadawalin rundunar da za a kafa da kuma aikin da za ta gudanar. Sai dai tun daga ranar Litinin al'amura suka sauya bayan wani taron gaggawa na ministocin tsaro da harkokin waje da kuma wasu manyan jami'an soji na Saudiyya da Pakistan da Turkiyya da ya gudana a birnin Riyad na ƙasar Saudiyya. A cewar sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar, Turkiyya da Pakistan sun yanke shawarar aiwatar da matakan tsaro na bai ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba, wannan na nufin tura sojoji da dukkan kayan aiki zuwa Saudiyya. Haka kuma an sanar da naɗin wani babban jami'in sojin Pakistan mai ritaya, Lieutenant General Noman Mahmud, a matsayin sakatare janar na farko na haɗakar ƙawancen, zai kuma yi aiki ne na tsawon shekaru uku. Baku Ozalik, babbar jami'a a cibiyar nazarin al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya da ke birnin London, ta shaida wa DW cewa,
4: "So Ankara and Islamabad undoubtedly will seek to strengthen the kingdom."
3: Tace Ankara da Islamabad za su yi kokarin karfafa matsayin Saudiya dangane da barazanar Houthi da kuma nuna cewa yarjejeniyar Makka da suka cimma za ta iya tsallake kalubalenta na farko, tare da nuna cewa kawancin haɗakar zai yi tasiri.
4: "And show up as a game-changing alliance."
3: A jadawalin karfin soji na duniya, Saudiya da Pakistan da Turkiyya, idan aka haɗe su baki ɗaya, suna da sojoji miliyan 1,400. Da jiragen yaƙi 3,400 da tankokin yaƙi 6,000 da kuma jiragen ruwa na yaki fiye da 340. A da ranar Laraba da ta wuce, Saudiya ta kakkabo wani makami mai linzami a arewacin Riyadh. Haka farkon wannan makon, sojojin gwamnatin Yemen da Saudiya ke mara baya suka kaddamar da gagarumin farmaki domin sake kwato yankunan da ke gabar kogin Bahr Maliya kusa da muhimmin mashigin Babul Mandab da birnin Mocha, yayin da Saudiya ta kai harare ta sama domin tallafa musu. To shin wace irin damuwa ce ake da ita a Yemen? Boko Azalech, babbar jami'a a cibiyar nazarin al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya, ta yi tsokaci kan abin da take gani kawancin tsaron Saudiya ke fatan cimmawa.
4: So I would say that the stakes in Yemen are very high. Saudi Arabia has a strong strategic interest.
3: Tace zan yi cewa damuwar tana da girma. Saudiya tana da burin ganin ta sayo nasarorin da ƴan Houthi suka samu a yankunan gabar ruwa na Yemen da barazanar da ake fuskanta a safarin jiragen ruwa. Kare wannan bangare da kuma yankunan Saudiya da cibiyoyinta na makamashi yana buƙatar goyon bayan ƙasashe aminan Saudiya.
4: Support strategy from Saudi Arabia's allies.
3: Sai dai har yanzu tana ƙasa tana dabo. A game da kowane lokaci ne wannan goyon baya da kuma yaƙi da ƴan Houthi zai ci gaba, kuma ko hakan zai taimaka wa Yemen samun zaman lafiya mai ɗorewa.
2: Rahoton Abdullahi Tanko Bala kenan. To idan muka nufi Kamaru, kwanaki kaɗan bayan sanar da mutuwar Kleman Atangana, shugaban farko na majalisar tsarin mulkin ƙasar, muhawara ta kaure kan rawar da marigayin ya taka wajen sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe a lokacin da yana raye. Wakilinmu da ke Duwala, Zakari Sadu, ya aiko mana da wannan rahoto.
5: A tsawon wa'adinsa biyu a jere, Kleman Atangana ya taka muhimmiyar rawa a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa na shekarun 2018 da 2025. Ya jagoranci majalisar tsarin mulki wajen duba ƙorafe-ƙorafen da aka shigar bayan waɗannan zaɓuka, waɗanda suka haifar da cece-kuce masu yawa a ƙasar. Tun daga shekarar 2018 a duk lokacin da ake gudanar da zaɓen shugaban ƙasa, ana sa ido sosai kan Kleman Atangana. Jawabansa da hukuncin da yake yankewa gaban jama'a waɗanda ake watsawa kai tsaye a gidajen talabijin ƙasar na jan hankalin 'yan siyasa da shauran jama'a. A shekarar 2018 a ƙarƙashin jagorancinsa, majalisar tsarin mulki ta ayyana Bulbiya a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa bayan shari'ar ƙorafe-ƙorafen da ta jawo hankalin jama'a.
6: Le roquet de monsieur Kamto le déclare irrecevable pour défaut de qualité.
5: A lokacin kalmar ba a karɓa ba ta yi fice domin ita ce kalmar da aka fi amfani da ita wajen yin watsi da mafi yawan ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar. Shekaru bakwai bayan haka a zaɓen shugaban ƙasa na 2025, Kleman Atangana ya sake taka muhimmiyar rawa. A ƙarƙashin shugabancinsa, majalisar tsarin mulki ta yi watsi da takarar ɗan adawa Maurice Kamto wanda jam'iyyar Manidem ta tsayar. Daga bisani, majalisar ta ayyana Fulbiya a matsayin wanda ya lashe zaɓen a gaban wasu daga cikin manyan 'yan takarar adawa, ciki har da Isacino Bakari, tsohon abokin siyasar Fulbiya. 'Yan adawa sun yi kakkausar suka kan waɗannan matakai, inda suka zargi majalisar tsarin mulkin da nuna goyon baya ga Fulbiya. Tun bayan sanar da rasuwar Kleman Atangana, ana yaba masa sosai saboda tsawon shekarun da ya shafe yana aikin shari'a.
7: Ya yi aiki dewa abin da ya gano tsarin zaɓe har zuwa ba da hukuncin wannan zaɓen ɗin. Muna ga cewa ya yi ƙoƙari sosai, ya ba da hukunci a yanda ya kamata.
5: Sai dai kuma aikinsa a matsayin shugaban majalisar tsarin mulki ya kasance mai cike da cece-kuce. Masu sukarsa na ganin cewa wasu daga cikin matakan da ya jagoranta sun taimaka wajen ƙarfafa tsarin da ke kan madafin iko tare da takaita damar sauyin siyasa.
8: Ko abin da yake zuwa kan dukkan wani ɗan Kamaru wanda yake da kishin demokradiyya shine mutum ne da ya yi amfani da matsayinsa gurin ganin cewa wato ya taimakawa masu riƙe da mulki gurin ci gaba da rike karagan mulkinsu.
9: Kleman Atangana bai taka rawan gani ta sashen da mutane za su yi murna da shi haka ba.
5: Mutuwar Kleman Atangana ta zo ne a lokacin da Kamaru ke fuskantar rashin wasu manyan jami'an ƙasa. Har zuwa yanzu ba a sanar da ranar jana'izar Kleman Atangana, shugaban farko na majalisar tsarin mulkin Kamaru da ya rasu a Paris ranar 4 ga watan Oktoba ba. Zakari Sadu, DW sashen Hausa, daga Duwala, Kamaru.
2: To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya. A ƙoƙarin ƙara ƙarfafa alaƙarta da Najeriya a fannoni daban-daban, gwamnatin ƙasar Jamus ta kammala horas da 'yan jarida a Najeriyar kan dabarun tantance labaran ƙarya da ake ɗaukar nauyinsu daga ƙasashen waje. To kowane tasiri wannan zai yi a daidai lokacin da Najeriyar ke ƙara kusantar zaɓen 2027, Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, ya duba mana wannan batu har ma da karfin alakar kasashen biyu.
10: Sabbin matakai ne na kyautata dangantaka mai cike da alheri a tsakanin kasashen biyu. Kasancewar Jamus din a matsayin babbar kawar Najeriya a nahiyar Turai. Domin kama daga fannonin tattalin arziki tsaro da shawo kan kalubalen wutar lantarki da Najeriya ke fuskanta ta hanyoyin da ake sabuntawa domin alkinta muhalli. Wanda Jamus din ta yi nisa wajen taimakawa Najeriya musamman ta amfani da iskar hydrogen. Stephen Russell shine sabon jakadan kasar Jamus a Najeriya.
11: I am very proud of the level of bilateral trade.
10: Yace ina alfahari da matakin dangantaka ta cinikayya, amma duk da haka na hango akwai sabbin dama da zamu duba don bunƙasa wannan aikin da ke gabana a shekaru masu zuwa. Shine bunƙasa cinikayya, zuba jari da dangantakar diplomasiya.
11: Bilateral relations.
10: Gwamnatin Jamus din dai ta kammala horas da yan jaridun Najeriya guda 20 a fannin dabarun gano labaran ƙarya da ake ɗaukar nauyin su daga ƙasashen waje. Malam Habib Saniya Hayya na cikin yan jaridun da suka sami wannan horo da ke aiki a cibiyar tantance labaran ƙarya ta alƙalanci da ke Najeriya.
12: Abubuwan da aka koyar da mu a cikin wannan horo da aka mana yawan nasu ya isa, sannan kuma an yi su ne bisa aiki ba bisa labari ba ko rubutu. To gaskiya na koyi abubuwa matuƙa.
10: Jakadan ƙasar Jamus din a Najeriya Stephen Russell ya shaida ma manufarsu na ɗaukan nauyin wannan horo, musamman a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar babban zaɓe da ke da ƙalubale na yaɗa bayanai na ƙanzon kurege.
11: For us it is important that information is true.
10: Yace a gare mu yana da muhimmanci duk bayanan da za a bayar su kasance na gaskiya ne, don haka muke ba da gudunmuwar mu don tabbatar da cewa yan jaridu sun sauke wannan nauyi na samar da bayanai na gaskiya. Najeriya ƙasa ce da ke da demokuraɗiyya mai girma, yana da muhimmanci duk ra'ayoyin da za a bayyana su kasance na gaskiya. Najeriya na da kima sosai a fannin dangantaka ta diplomasiya da ƙasar Jamus, abinda ya sanya ƙwararru a fannin dangantaka ƙasa da ƙasa irin su Al-Kasim Abdulkadir bayyana cewa
13: dangantaka ce wanda ta dade sosai ana yin ta. Duk wanda ke bibiyan harkokin kasashen waje ya san irin gwanintan da Germany take da a fanni kaman fannin fasaha da kimiyya. Gina demokradiya alaka ce wanda za ta ci gaba da samun karfin Allah yadda.
10: Bayanai sun nuna cewa fiye da kamfanoni 90 na kasar Jamus ne ke gudanar da harkokin su a Najeriya, inda cinikayya tsakanin kasashen biyu ta kai fiye da euro biliyan 3 da a yanzu ke ci gaba da karuwa. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
2: To kada dai a sha'afa, waɗannan rahotanni na zuwa muku ne a cikin shirin sharhunan bayan labarai daga nan sashen Hausa na DW. Idan muka nufi Jamhuriyar Niger, a shekarun baya hukumomin ƙasar da suka shuɗe sun samar da wata doka da ta tanadi baiwa masu bukata ta musamman guraben aiki a ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu. To ko ina aka kwana dangane da aiwatar da wannan doka? Wakilinmu na jihar Tawa Isu Mamman ya yi mana bita ga kuma rahoton da ya aiko mana.
14: A shekara 2010 ne hukumomi a wancan lokacin suka saka hannu a wani kudirin da zai baiwa masu lalura su kunin yancin samun guraben aiki a ma'aikatan gwamnati da ma masu zaman kansu. Kamar daga bisani a shekara 2019 a kawo mishi gyaran fuska a matsayin doka. Dokar na taimakawa ne ga yaki da wariyar da ake musu daga cikin al'umma. To ko ina muku mar wannan dokar? Muktar Saidu, jagoran kungiyar masu bukata ta musamman a matakin jihar Tawa, na cewa
15: zamanin shugaban kasa Baba Tanja, ga lokacin nan ne gwamnati ta dauki kuduri ta cewa kamar duk inda za a doka kamar ma'aikata in na gwamnati ne, in ma ba na gwamnati ne ba, in dai dokan ma'aikata za a yi, ya dace da a ce mutanen da adda lalura sun dace da kason da ake cewa 5%. Lokacin da an kai dokan ma da an ka tashi dokan ma'aikata na gwamnati, an doki mutane masu ragowa cikin aiki na gwamnati, sawa na mushannin lakwal ne, sawa na masu aikin likita ne. Akwai da dama waɗanda ba su samu shiga ba dalilin rishin diploma ɗin.
14: Hatta bangaren siyasa, dokar ta ba su damar su aza takara ta hanyar wani kason da aka ware musu da ke zaman kashi 5 daga cikin 100, inji Salu Suleiman, ɗaya daga cikin jagororin masu lalurar.
16: Mutum biyu hakan gazuwa uku wanda sun aza takararsu ta konsiyen ne. To akwai guda dama dai sipiliyan na kuma Allah ya sa sun huce, takararsu ta huce.
14: Kamar kun gamsu da hakan nan?
16: To, ka san harkar siyasa inda take da matsala ba takara addawaya ba, harka ta ta kuɗi. Kuma partikin nan galibin su wasu suna da kota, dan muna labari akwai partikin da adda kota ta inda kafe wanda in an hidda takara 10 ana ba inda kafe takara 2. To wasu partikin ne gaskiya in dai ba kai gwagwarmaya ba, lalle akwai wuya ka samu takara cikin su.
14: To ko a yace cewa dokar na tasiri har yanzu bayan matakan da aka dauka, Muktar Saidu ya kara da cewa
15: zance yayi tasiri ko ko yana tasiri tunda ko wanga recruitment din ga da an kai na mushanni na lakwal an yi zancen shi kuma an duki tun preselection ne cikin preselection wadansu sun samu shiga wadansu kuma ba su samu shiga ba wanda bai samu shiga ba dole ko ashishi yana gunguni
14: amma aikatu da dama dai na gwamnati ana amfani da kurame wajen tsaftace muhalli ko wasu kananan aikace-aikace irin su kananan hukumomi ko asibiti to sai dai kuma halin da kasar ke ciki na kalubalen tsaro shin ko suna labari Malam Mai Musa wani bebe ne dake tare da kuramen na cewa
17: ina kira ga ƴan uwa na kurame su yi hankali dan Allah eh kowa gane eh abokaina duka wanda suke kusa da ni na ga musu
14: baya ga wannan dama da gwamnatin ta ba su a Niger suna samun tallafi daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu a cewar Salu Suleiman
16: kungiya ga mai zaman kanta ta Jamus lalle ita tana ta tallafa mana da jari wanda in Allah ya sayar mana tamaha sai mun koma inda Allah muna juya da shi gidan gamar ka gama cikin Jamus ta gina shi
14: a yanzu dai anan tawa yara kurame da masu lalurar idanu da dama ne suka samu kwarin gwiwar shiga makarantun boko inda wasu daga cikin su ma suka samu kwarewar zama malaman koyarwa abinda ke zaman wani muhimmin ci gaba a kasar Isu Muhammad DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Niger
2: to yanzu kuma bari mu mika ku ga Suleiman Babayo wanda zai kawo mana sharhunan jaridin Jamus akan nahiyar mu ta Afrika
18: zamu dauko shirin da jaridar Noel Zurcha Zaitun wadda ta mayar da hankali kan sarkin kasar Morocco wanda ya yanke hukunci bayan ya amince da nadin mace ta farko a matsayin prime minister kasar jaridar ta ce sarki Mohammed na shida ya amince da nadin sabuwar prime minister Fatima Alzara Al-Mansuri mai shekaru 50 da haihuwa wadda ta kasance lauya kuma wadda ta dade kan kujerar magajin garin Marrakesh nadin ya biyo bayan nasarar da jam'iyyar ta ta samu a zaben majalisar dokokin kasar dake yankin arewacin Afirka masana suna ganin nada prime minister Fatima Alzara Al-Mansuri a matsayin ci gaba a kasar ta Morocco dake cikin kasashen Larabawa inda maza suka mamaye harkokin siyasar kasar kuma abin jira a gani shine yadda sabuwar gwamnatin prime minister za ta nada sabuwar gwamnati na mukamai ita kuwa jaridar fax.net ta mayar da hankali kan matatan man fetur na attajirin Najeriya wanda ya fi kowa kudi a nahiyar Afirka Aliko Dangote da ya saka tubalin ginawa a kasar Kenya inda shugaba William Ruto na kasar ta Kenya gami da wasu shugabannin kasashe fiye da hudu suka halarta a Lamu dake gabar tekun Kenya idan aka kammala ginin wannan matatan man fetur dake Kenya haka zai baiwa Dangote damar samar da albarkatun man fetur a bangaren yammaci da gabashin Afirka a wajen taron saka tubalin ginin matatan man fetur na har shakin mai arzikin Aliko Dangote mai shekaru 69 da haihuwa ya ce manufar guda biyu samun kuɗi da kuma inganta masana'antu tsakanin kasashen nahiyar Afirka akwai masu saka ayar tambaya kan matatan man fetur lokacin da ake ganin duniya tana neman sauyawa zuwa makamashin da ake sabuntawa shi da Aliko Dangote bai gina arziki kan man fetur ba amma wajen kafa kamfanin samar da siminti da sukari ya fara kasuwanci a ƙarshen shekarun 1970 a ɗaya bangaren jaridar The Tages Zeitung ta ce sojojin gwamnatin Mali sun sake kwato garin Kidal na arewacin kasar da taimakon rasha daga hannun ƴan tawayen Azbinawa a watan Afrilu mayakan Azbinawa na ƴan aware suka kwace garin na Kidal yayin da sojojin gwamnati suka janye a lokacin ita dai gwamnati da ke birnin Bamako bata ce komai ba game da wannan nasarar saboda tun farko bata yarda birnin na Kidal ya sullube daga hannunta ba sai dai gwamnatin ta fitar da sanarwar cewa an mayar da harkokin mulki sannan a hankali zuwa birnin wanda yake komawa cikin hayyacinsa shi dai birnin Kidal da ke arewacin Mali ya kasance cibiyar rikice-rikice na yankin Sahel tun kimanin shekaru 14 da suka gabata inda ake fafatawa tsakanin yan aware na Azbinawa da sojojin gwamnatin Mali a wannan kasa dake yammacin nahiyar Afirka.
2: Suleiman Babawe kenan dauke da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar mu ta Afirka. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na kundin yan mata. Dangantaka tsakanin malamai da dalibansu yan mata na tasiri ga yanayin karatunsu. Wasu lokutan yadda dangantakar ke rikidewa ta koma soyayya na ƙara dagula ilimin yan mata yan sakandire tare kuma da haifar musu da akasi kan matakin karatunsu na gaba. Wakiliyar kundin yan mata a Kano, Ruqayya Ibrahim, ta duba mana wannan batu bisa jagorancin Muhammad Bello Dabai.
19: A makaranta, malami na daga cikin mutanen da ake sa ran zasu taimaka wa dalibai wajen samun ilimi da gina makomarsu. Sai dai ga wasu yan matan, kusancin da ke tsakanin malami da daliba kan iya zama barazana idan ya fita daga tsarin koyo da koyarwa.
20: Idan ya bada assignment, za a yi submitting.
19: Wannan matashiyar, wadda muka sauya sunanta zuwa Farida, ta ce ta tsallake tarkon wani malaminta bayan da ya nemi kulla alaƙar soyayya da ita a makaranta. Ta yi wa DW bayani kan ƙalubalen da ta fuskanta bayan ta ƙi amincewa da buƙatar malamin.
20: Sai daga baya akwai dalilin da ya kai ni ofis ɗin, na je in submit wani abu, sai na ga yana ƙoƙarin zai taɓa jikina. Sai na ce mishi ba na so. A hankali dai sai ya fara canza min fuska, in mun haɗu da shi ko na ce ina kuwa nasa, sai ya ɗora fuska banza da ni ya ƙi fulani ya amsa gaisuwar sauran ɗaliban. Daga ƙarshe ma da muka yi project, na kasa zuwa in yi submitting project ɗin saboda ina tsoron karin cewa dole akwai wurin da zai sa mini hannu. To ina ta tsoro sai wani na baya a makarantar ya yi submitting abin.
19: Wani bincike da aka gudanar a manyan makarantu a arewacin Najeriya kan ɗalibai mata 300 ya gano cewa kashi 80 cikin 100 sun ce sun taɓa fuskantar cin zarafin da ya shafi lalata, inda malamai da ma'aikatan gudanarwa ke cikin waɗanda aka fi zargi. Masana na ganin cewa samar da iyaka tsakanin malami da ɗaliba na da muhimmanci wajen kare 'yan mata da kuma tabbatar da cewa makaranta ta kasance wurin samun ilimi cikin aminci. A cewar wani malami kuma masanin shari'a a jihar Kano, Abba Muhammad Bello, ya zama wajibi malami ya fara da yi wa alaƙarsa da ɗalibai iyaka kan sha'anin karatu kawai.
21: Malami ya maintaining professional boundaries ɗin shi a matsayin shi na malami. To shi kenan sai ka girmama ta, sai ka ita ma sai ta girmama ka. In ka girmama juna sai alaƙar ta yi kyau a matsayin malami da ɗaliba. Ba tsangwamawa, ba cin mutunci, ba nuna wariya. Dan ita mace ce kai namiji ne ko wani abu haka da zai iya kawo reni a tsakani. Ko da social media abu za a yi ɗan yi chatting ko WhatsApp, bai kasance strictly abin da za a tattauna abu ne na karatu.
19: Haka kuma manazarta na ganin kariya daga cin zarafi na buƙatar makarantu su samar da kyakkyawan tsarin da ɗalibai za su iya kai ƙara cikin aminci tare da tabbatar da cewa ana ɗaukar mataki idan aka samu irin wannan koke. Ruqayya Ibrahim, DW Hausa, daga Kano a Najeriya.
2: To cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi kenan, kuma ƙarshen shirin ma ga baki ɗaya, sai kuma da rana idan Allah ya libo mu da yardar Allah. Kafin nan, a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjani Hassan ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Bonn.
22: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: daga bayan da aka yi yakin duniya na ɗaya da na biyu, sojojin Najeriya da suka tafi a matsayin bayi sojojin Gimbiya, a matsayin suna yaƙi ne a ɓangaren suna yi ma Birtaniya yaƙi. Waɗannan daga nan ne suka samo shi, suka dawo, kuma sai ya kasance sojoji sun sanya shi ɗaya daga cikin al'adunsu na idan an ba mutum muƙami ko girma sai a zo a saka mashi wannan janjame ɗin a wuya. Daga nan ne suka to shi ya sanya za ka ga ‘yan siyasa jamhuriya ta farko, ai in ka lura da ‘yan jamhuriya ta farko ba wani wanda aka saka mu wannan janjame ɗin, wato lokacin su marigayi Abubakar Tafawa Leba, su Sardauna Michael Opara da su Samuel Ladoke Akintola. To duka waɗannan ka lura ai ba a sanya musu wannan ba lokacin da aka rantsar da su, amma daga lokacin da sojoji suka karɓi juyin mulki bayan an yi juyin mulkin su Sardauna, an yi yaƙin basasa an gama 1975 ga Janairu, bayan sojoji sun anshi mulki. Dadewa da aka yi dinnan sai ya kasance sojoji sun sa wannan al'ada din wanda do aka rantsar za a sagala mashi, zai sara a miƙa mashi kundin tsarin mulki a matsayin an miƙa mashi amana, a matsayin wannan kuma ya duka da kai ya girmama wannan nauyi da amana da aka bashi. To wannan ne inda abun ya samo asali. Ban tsammanin lokacin Shehu Shagari ma jamhuriya ta biyu kenan an yi amfani da shi ba, amma daga baya da al'adar soja ta cusu a cikin harkokin demokradiyyar mu, to shine daga nan kaga ko lokacin da aka dawo da wannan shedara ta demokradiyya wadda ake yanzu, aka zaka ga shugabannin duk ana sagala musu, har abin ya gangaro ga gwamnoni har ma ga kananan hukumomin shugabanni. To wannan shine abinda zan iya cewa dangane da wannan tambayar taka.
1: Dr. Mai Nasara Kogo, babban lauya kuma mai nazari kan harkokin shugabanci a Najeriya. Da fatan kuma masu waɗannan tambayoyin sun gamsu da amsoshin da suka saurara.

To masu sauraro, anan ne muka zo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon, wanda ya zo muku takanas daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku cikin shirin, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: mata dai suna da muhimmanci a tafiyar da harkokin kungiya. Abin da ya sanya Hajji Aisha Muhammad Abubakar shugabar mata ta kungiyar Miyatta Allah Makban ke ganin duka fa batu ne na bukatar hadin kai.
1: Wannan hadin kan kungiyoyi na Fulani yana da dadi, yana da kyau idan an yi shi da kyakkyawan niyya. Duk abin da aka ce ana warwatse kaman gwamnati ne, sai a ce Makban ta je ta kai nata maganan Fulani, Kautal Hore ta je ta kai nata maganan Fulani, Fulden ko gan Allah ko waye ga sunan dai babu adadi. Saboda haka nawa za a saurara, nawa za a bari, za mu tafi da murya daya, za a ji dadi, amma fa in an yi shi da kyakkyawan niyya. In an ba albasa ruwa a ba ma yalo, in aka hada kai za a hada kan Fulanin daidai, za a yi tafiya mai dadi, za a kuma samu zaman lafiya.
0: A daidai lokacin da ake wannan turkaniya, kungiyar ta gudanar da taro a birnin Banjul na kasar Gambia tare da zaben sabon shugaba Alhaji Shu'aibu Ahmadu da aka fi sani da Fulla Makosom na cikin waɗanda suka halarci taron, kuma an zabe shi a matsayin sabon jami'in yaɗa labaru na kungiyar.
2: Mun yi zabe a Gambia kasashe 34 aka yi zabe, an zabi Alhaji Ahmadu So mutumin Sierra Leone ne, shi ne yanzu shugaban Tabitar Fulako International na duniya gabaki daya. An yi zabe ba Janin Jaka, duk kasashe sun halatta kuma sun ba shi goyon baya. Ya bada Nigeria dai magame guda 4 internationally.
0: Da alamun dai tsuguni ba ta kare ba duk da wannan zabe, domin Alhaji Awwal Abubakar Goga, mataimakin shugaban kungiyar ta Tabitar Fulako na bangaren da ake takaddama, ya ce har yanzu suna da ja.
3: A matsayinmu na kungiyar nan ta Najeriya da wasu kasashe da suka fi yawa, ba mu yadda da wannan taron da aka yi a Gambia ba. Har yanzu shi mai martaba Sarkin Kano shi ne shugaban wannan kungiya, kuma shi kuma Lamido Adamawa shi ne babban grand patron na wannan kungiya. Muna jira kotu ta ce za ta saurari wannan karan a nan wata 18 a cikin wannan wata ne. So muna jira mu ji bayani daga kotu kafin nan mu shirya babban taro wanda kowa da kowa kasashe mafi rinjaye za su zo a shirya a tsara a yi ko a Najeriya ko nan kan waje.
0: Wannan kikikaka da ake fuskanta a kungiyar ta Tabitar Fulako a yanzu ya sanya Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar makiyaya ta Kullen Allah ta Najeriya, bayyana buƙatar hanzari na samun mafita.
4: Kungiyar Tabitar Fulako muna iya cewa ita ce uwar kungiyoyin dukkan makiyaya na duniya baki ɗaya. Ita ce take da fadin da za ta iya kiran sauran kungiyoyin mata tsugunar da su ƙarƙashinta ta inuwantar da su. To idan ya zama na kamar gidanku ne aka ce iyaye kuma suna faɗa, ai kaga akwai matsala. Muna kira ga ɗan Tabitar Fulako dan Allah dan Annabi a kai hankali nesa a samu maslaha. Fulako bai gaji haka ba. Idan har su kansu bai haɗu ba, to taya wanda bai haɗa kansa ba ma bai kintsa gidansa ba ma zai kintsa wani gida. Kuma ya kamata su sani cewa ita fa kungiya kamar gida ne. Gidanku idan kuna faɗa kullum waye zai shigo gidan.
0: Shikenan shirin na wannan mako ya kammala. A madadin abokan aiki na a sashin Hausa na DW, Wais Abubakar Idris ke cewa a zama lafiya.

0: DW Abunamu.
1: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abu Namu dake nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara da ma zamantakewar iyali. Shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan tsananin kishi dake kai mata hallaka kishiyoyin su har lahira. A baya-bayan nan an ga yadda ake samun labaran da mace za ta yi wa abokiyar zamanta illa wani lokacin har ya kai ga rasarai. Shin hakan kishi ne ko jahilci? Kuma me ke kai mata daukar wannan danyen hukunci a hannunsu? Sunana Fauziya Dauda nake muku lale marhaban a cikin shirin. To madalla, kishi dai wani yanayi ne da ake jin shi a cikin zuciya wanda ke da alaka da tsoron rasa wani ko wani abu a rayuwa ko tsoron kada a maye gurbin mutum ko kuma tsoron rashin damuwa da mutum kamar yadda aka damu da shi a baya. Kishi ɗabi'a ce ta mata da Bahaushe ke cewa kumallansu. To sai dai a gidajen ma'aurata a yanzu kishi na rikidewa ya zuwa wani abin tsoro da fargaba. Inda ya sauya daga cacar baki da tada rigingimu a tsakanin abokan zama kamar yadda aka saba gani da yaransu ya zuwa ɗaukar makami domin aikata kisa. To amma shin me ke kawo irin wannan zafin kishin a tsakanin mata? Aisha Abdulhamid da ke fadakar da mata akan kafafen sada zumunta ta ce hakan yana da alaka da halitta da kuma wasu gudunmawa daga mazan.
2: Kishi dai halitta ne na Ubangiji, akwai wanda nasu kan zama da sauki, akwai wanda nasu kuma sai a hankali. Wata ko kawa ce gare ta, ba ta san ta ishi yaron ɗinta da kowa, ko mahaifiya ce take da ita ta yabi ƴar uwarta sai ta ji ita ma ina nata yaban yake. Na biyu kuma akwai wasu tsare-tsare ko wasu abubuwa da ya kamata a ce shi mai gidanci da zai shigo da abokiyar zama cikin tafiyar rayuwa ya saka su in place. Kuma da dama daga cikin zamanin da muka samu kanmu mazan ba su yi, sai aka dauki shi wannan karin auren kamar tunda dai sun nace kawai za a yi ta. Ba za a iya zama a lallaba mace ba saboda Ubangiji ya bada daman a ƙara wannan auren, ba magana mai daɗi. Sannan hikimomi da ɗan dabaru na zamantakewa ya zama na cewa kar ka shiga haƙƙin mutum, kada mutum ya zafafa da abin da kake so ka yi mar. Kin ga kamar batu a ce mibi na waya maimakon a ce kana da mata a gida, an riga an san cewa kana neman wata. Bai kamata a ce kuma sai ka dawo cikin gidanka ba ne za ku dinga communicating da wannan baiwar Allah, ko ta wayar ne za ku yi ko ta chat ne. Kin ga daɗan cin fuska a kai da shiga cikin mutunci.
1: Tun da fari akan samu labaran yadda wasu kishiyoyi ke shiga malaman tsubbu da bokaye domin musgunawa abokan zamansu saboda tsananin kishi. An samu yadda wasu kishiyoyin ke haukata junansu ko sanya mu wata daga ciki cuta ko ƴaƴanta. Sai dai Salamatu da ke birnin Gaya a jamhuriyar Niger ta bayyana cewa kishi halas ne, amma irin wanda wasu matan ke yi mai tsananin zafi ta bayyana shi a matsayin jahilci da rashin wayewa. Shin Salamatu ya ake kishi?
3: Kishi kai wanka ka sa abun da kishi ya kabata da shi sa a jikinki ta gani ta inda huwa miji ki ya baki in kina da kuɗi kara ki abinci mai kyau ku ci, ita ma da kanta ta ci alfarmarki. Kenan kun gani wannan duka hankali ne ake ja. Kiki wanka mai gidanki ma shi da kanshi in ya zo tun waje kamshi ya buge shi, in ya zo cikin gida ga ya ga kin yi wanka ba kwano a nan ba zane a nan, ki tarere mijinki wallahi ba boka da magali za su sai soyayya mijinki su sa a gare ki ba, ke za ki bide shi da kanki.
1: Ga Aisha da ta ce tana da tsananin zafin kishi, a cewarta ta ɗauki matakai akan zama da kishiya amma ba na cutarwa ba.
4: Kin san ni irin nawa kishin gaskiya, ina da kishi magana irin ta gaskiya, amma ni nawa ba wai wanda zan yi ne don in cutar da rayuwarta ba, babu wala da ita, ba na shiga huruminta kar ta shiga hurumina. Tsakanina da ni da ita in ma ya kama ma sai dai gaisuwa, amma bayan wannan ne gaskiya ba na cutar da mace wadda ina tare da wadda ina da kishi, in ce a'a zan cutar da ita ko ta hanyar bibiyan bokaye in cutar da ita, ko kuma in ce zan sa miji ko ya sake ta, ko kuma in ce ko ita alatilis ne dai kawai ne sai ni zai saurara. A'a ba a haka, don akwai mutuwa kana yi kana tunan mukwancinka. Kishin ya zama dole ne za ka yi amma kana yi kana tunani, kuma yawancin kishi ni na fi yi ne da mijin na wani. Zan iya kokarin in nuna mata cewa ni fa gaskiya ba ta gabana, amma ma yi hakurin mu zanna gida ɗaya da ita ne ma ba zan iya ba ne, saboda ni in ma muka zanna gida ɗaya da ita ni zan cuto. kin gani ba zan taba ka ba, amma kullun zaki same ni ina karewa kaman kudin guzuri su bi da hankali na ba kwance yake ba. Wallahi daidai da waya wannan bana son ji suna yi suna dariya ne. Sai juna bin ya tsaya min anan su bi da zafin kishi.
1: Bahaushe na cewa duk wanda ya hau kan dokin zuciya zai sauka a tashar nadama. Kuma hakan take kasancewa ga wasu matan da suke barin bakin kishi na jan ragamar rayuwar su. Mace ta kan tsinci kanta cikin karewa a gidan yari. Idan tana da yara, sun rasa wannan kulawar da uwa take ba ƴaƴanta, sannan kuma ga haƙƙin rai a kanta da kuma ƴancinta. Wasu suna ganin cewa uwa uba ma ta rasa mijin da ta yi wannan gangancin a kansa. Fatima ta ce wannan ba kishi bane sai tsantsar hassada da matan ke yi wa juna. Sai dai a cewarta su ma mazan akwai irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen assasa irin wannan kishin.
5: Gaskiya mazaje ku ji tsoron Allah saboda abun da ya sayu wani duk kishi da kuke gani maza su ne ke tunzura mata suke yin aikan da za su dawo su yi da na sani. Saboda mace karamin kwakwalwa gare ita, mace karamin tunani gare ita, ba kowace mace ce za ta iya mallaka kanta ba a lokacin da kishi ya tunzuro mata ba. Ba kowace mace ce ba. Shi ya samu zanen Allah dan Annabi, ku ji tsoron Allah, ku rinka mu'amalantar matayenku, ku san wani irin mataye ne, wani irin kishi ne ke tare da su. Tunda ba ta yiwa ka zanna da mace kace baka gane wani irin kishi ta tare da ita ba. Za ka gane wagga irin kishin ta ga yanda yake, wagga ita ma ga yanda kishin ta yake. Ya kamata a ce za a bi abun nan bisa ta farkin da ya kamata a ce kishin ta zai kwanta, ba kishin ta za a buzuro mata ba, har ya kai kai aikan da bai kamata ta kai kidiyan ta ga dadan sani ba.
1: Mata da dama dai na zargin cewa rashin adalci a tsakanin maza shine ummul aba'isan din tunzura mata yin wannan aika-aikar. Malam Jazuli Garba Tarauni ya ce tabbas wannan zargi gaskiya ne, kana akwai babban aiki a tsakanin magidanta.
6: Kai mai gida, kai zaka hada gidanka. Zaka iya kawowa yanzu a ce kasuwa wacce abu. Zaka iya kawowa ka zo ka tara su. Ai duk a karkashin ka suke. Kawai ce to ungonaki ko ungonaki ungona ƴaƴanki ka kai balansa na abu. Kaga ga ko da yaushe in zaka fita ko in ka dawo cikin kwanciyar hankali da wuya ka samu wannan rashin jituwar. Kaga kishi tana kauna, kishi ta san samu fahimtar juna, ba sa samun irin wannan matsatsalin.
1: To shin ya za a tsaftace kishi a wannan zamani? Aisha Abdulhamid ta mana ƙarin bayani.
2: A mizanin da na dautsatsa tacciyar kishi, mizani ne wanda ni bazan cutar da ke ba, ke ma kuma karki cutar da ni. Ko da ku haduwar mu ba zai wuce Allah Ubangiji ya sa alkhairi, Allah ya ji kan mamaci, Allah ya raya ba. Domin a zamantakewa irin wannan, wanda Ubangiji ya daura ya kula da mu shine shi wannan mai gidan namu. Ni kuma aka ce in kula da shi. Babu inda aka ce akwai wani primary assignment da aka ce dole sai abokanan zama sun majunan su. Idan har mun karanci juna muka ga cewa akwai abin da zai iya karuwa daga wannan tafiyan, wannan tsakanin mu ne. Idan kuma hakan bai samu ba, a hakan ma ya wadatar. Akwai matan da zaki ga suna gaya wa mazajin abubuwan da ba su iya dauka, kuma ba da wasa suke ba. Idan suka gaya maka misali na zamantakewa, suka ce ba za mu zauna gida ɗaya ba, bana son mu haɗa kaza, kai a gurinka namiji sai ka kokarta ganin cewa ka yi mata wannan adalci, saboda ta gwada maka cewa wannan abin zai dame ta, ba ta son ta dauki abin da ba za ta iya ba. To amma kuma zamanin da muka samu kanmu, sai kiga ana tirsasawa mace dole sai ta yi hakuri da wasu abubuwan da ita zuciyarta ba zai dauka ba. Garin irin haka sai abin ya zo ya kawo sabanin da har ake samun irin wannan akasin.
1: Wasu dai na ganin cewa rashin hukunta matan da suka dauki irin wannan matakin a baya ko ma jan kafa a shari'ar su na taimakawa wajen ƙara samun yawaitar matan da suke hallaka abokanan zaman su saboda kishi. Sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Masauraro, da haka zan yi salama da ku a cikin shirin Abu Namu na wannan lokacin, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakiliyarmu ta Gaya Ramatu Isa Wanke da wakilinmu na Kano Muhammad Bello Dabai. Ni Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan maraice da fatan kuna cikin koshin lafiya sannan ku da kasancewa da zango na uku kuma na karshe daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kuma bayan na kawo muku labaran duniya muna tabbar da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardun ku sannan mu karkare da wasiku. To amma bari mu fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta nuna rashin gamsuwa da amsoshin da ta samu daga Amurka dangane da bude mashigin Hormuz. Shugaba Zelensky na Ukraine ya alƙawarta gudanar da zaben shugaban ƙasa bisa sharaɗi. Adadin 'yan gudun hijira da suka mutu a Djibouti bayan kifiyar kwale-kwalen su ya kai 139. Iran ta nuna rashin gamsuwa da amsoshin da ta samu daga Amurka dangane da bude mashigin Hormuz bayan tun farko ta mika mata sharaɗa 7 da ta nemi Washington ta cika domin bude zirin ga jiragen kasuwanci na duniya. Gidan talabijin na Iran ya rawaito sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar Mohsen Rezai na cewa sharaɗa 4 kaɗai Amurka ta aminta da su. To amma ba ta yi wani gamsasshen bayani game da sauran ukun ba, don haka wajibi ne White House ta yi ƙarin haske a kai. A cikin watan Satumban da ya gabata ne Tehran ta sanar da karɓar wasiƙa daga Washington kunshe da amsoshinta, bayan tun farko ta gabatar da buƙatunta bisa shiga tsakani na ƙasar Qatar domin sulhunta yakin da ƙasashen biyu ke gwabzawa tun ranar 28 ga Fabrairun wannan shekara ta 2026. Har zuwa wannan lokaci babu wani martani da ya fito daga Amurka kan wannan bayani na Iran, inji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya alƙawarta gudanar da zaben shugaban ƙasa, matuƙar shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 60 a nan gaba. Mr. Zelensky na ba da wannan tabbaci ne a wannan Lahadi yayin tattaunawa da gidan talabijin na ABC da ke Amurka a ƙoƙarinsa na mayar da kakkausan martani ga jawabin shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya yi wa manema labarai a White House, inda ya yi kira ga al'ummar Ukraine da su zaɓi sabon shugaban ƙasa domin Mr. Zelensky na jan ƙafa wajen gaza cin masulhu da Rasha. Shugaba Trump ya zargi Ukraine da kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin Rasha na man fetur da diesel, lamarin da ya ƙara sababa tsadar makamashi a duniya, la'akari da rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara ruruwa. Tashin farashin man na ƙara matsa lamba ga gwamnatin Trump gabanin zaɓe wanda za a gudanar a cikin watan Nuwamba mai kamawa na tsakiyar wa'adi. A ranar Juma'a aka jiyo shugaba Trump na cewa Rasha za ta baiwa Amurka da ma sauran kasuwannin duniya tan 300 na man fetur da diesel, kwatankwacin kusan ganga miliyan 2.5. 'Yan sanda a Poland sun samu nasarar cafke mutumin da ya yi barazanar kashe firaministan ƙasar Donald Tusk, to sai dai babu wani cikakken bayanin da suka bayar game da sunansa da kuma asalinsa. Ministan harkokin cikin gida Marcin Krivetsky shi ne ya bada wannan sanarwa ɗazun nan, bayan da 'yan sandan bisa kulawar ministan tsaro Vladislav Kosiniak-Kamez suka bankaɗo shirinsa na aikata wannan taɓargaza a wannan Lahadi, ko da yake babu ƙarin haske kan irin harin da yake yunkurin kaiwa firaministan. Dan firaministan na Poland Donald Tusk ya wallafa saƙon godiya ga 'yan sanda a shafinsa na X bisa aiki cikin hanzari da suka gudanar kuma aka samu nasarar cafke wanda ake zargi. Poland na fama da matsalolin tsaro iri-iri, kama daga harare uku da aka kai kan wasu makarantu a cikin kwanaki 4 da suka gabata, lamarin da ya haddasa mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu da dama, cikin sa da ƙananan yara. Sai kuma wanda take zargin Rasha da kai mata sakamakon goyon bayanta ga Ukraine da ke fuskantar mamaya daga Rasha yau fiye da shekaru 4. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Adadin 'yan gudun hijira da suka mutu a Djibouti bayan kifewar jirgin ruwa ya kai 139, 15 daga cikinsu ƙananan yara, yayin da ake ci gaba da laliban wasu 84 da ba a gansu ba, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Jirgin ruwan na ɗauke da mutane kimanin 304, mafi akasarinsu 'yan Habasha, akan hanyarsu ta zuwa ƙasar Yemen, sai kuma kwale-kwalen nasu ya kife a garin Obok na ƙasar Djibouti cikin daren Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a, kamar yadda hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM ta tabbatar. Hukumar IOM ta ce daga watan Janairun da ya gabata zuwa wannan wata na Oktoba 2026, kimanin 'yan gudun hijira 178 'yan Habasha ne suka isa Djibouti, duk da tashin hankalin da ke wakana a ƙasar Yemen. Wani hari ta sama ya halaka mutane 13 akan iyakar kasashen Sudan da Masar da kuma Libya, waɗanda ke aikin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, yayin da wasu 28 suka tsira da raunuka a jikinsu. Ƙungiyar likitocin Sudan mai kula da mutanen da yaƙin basasar ƙasa ya shafa ita ce ta sanar da wannan lamari a wannan Lahadi, inda ta ce iftila'in ya faru ne a jiya Asabar lokacin da mutane ke yaƙar zinare. Wani da ya tsira da rai ya shaida kamfanin dillancin labaran AP cewa jirgin sama ne ya kai musu harin lokacin da suke tsakar aiki a safiyar Asabar a yankin mai tsaunuka. Neman ikon mallakar arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na ɗaya daga cikin dalilan da ke rura wutar yaƙin basasar Sudan, inda dakarun RSF na Muhammad Hamdan Dagalo ke safararsu daga yankunan Darfur da kuma Kordofar. Wani rahoton ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shekarar 2024 fiye da kashi 50 cikin 100 na zinarin ƙasar da aka fitar an yi safararsa ne ta barauniyar hanya. To ƙarshen labaran duniyar kenan, sai kuma shirye-shiryen da muka muku tandi, a yi saurari lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: To jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci da muke gabatar da wannan shiri na ra'ayin malamai da kan yi wato duba akan al'amura da suka shafi al'umma, musamman siyasa ko zamantakewa ko harkoki na tattalin arziki a faɗin duniya. A wannan karon za mu dubi batu ne da ya shafi siyasar Najeriya, kuma ni ne Muntaka Ahiwa zan jagoranci wannan shirin. Sannan a hankali lokaci na ƙara ƙaratowa a gamato dangane da babban zaben Najeriya na 2027, yayin da tuni jam'iyyu suka yi nisa wajen yaƙin neman zaɓe. Sai dai babbar ayar tambaya a nan ita ce wani irin shiri ko tanadi 'yan siyasa da jam'iyyu da ma hukumar zaɓe suka yi domin ganin an kai ga samar da shugabanni na gari da ma kafa demokradiyya mai ƙarfi a Najeriya. Don haka domin gabatar da shirin a yau mun gayyato abokan tattaunawa waɗanda suka haɗa da Professor Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa ne da diplomasiyyar ƙasashen duniya kuma malami da ke koyarwa a Jami'ar Bayero da ke a Kano a Najeriya. Sannan muna tare da Malam Yusuf Dingyadi, mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kan harkokin watsa labarai. Akwai ma Hajiya Zainab Aminu, mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa a Najeriya. Sannan akwai Malam Faisal Kabiru, wanda yake a madadin jam'iyyar ADC ta adawa a Najeriya. Malamai, muna muku maraba da kasancewa a wannan shiri namu na wannan lokaci.
3: Yawa, barka ka dai.
4: Assalamu alaikum.
2: Madalla, idan za mu fara da hukumar zaɓe, Hajiya Zainab Aminu, a matsayinku na hukumar zaɓe, wani darasi ake iya cewa kun ɗauka daga zaɓukan baya, kuma musamman ma na ɓangaren na'urori da sauran matsaloli da aka gani da aka yi ta ƙorafe-ƙorafe haka a kansu, kuma ta yaya za a kauce wa kurakuran da aka samu a baya a wannan muhimmin zaɓe da ke zuwa a Najeriya?
5: Hukumar zaɓe ta ɗau darasi da dama. Idan aka duba bayan zaɓen shekara ta 2023, ta gudanar da taro na musamman ta inda ta duba yadda ta gudanar da ayyukanta, nasarori da kuma kurakure da aka samu, da kuma duba yiwuwan yadda za a gyara su. Akwai gyararrakin waɗanda suna neman sai an yi kuskure wa dokar zaɓe, akwai wanda za a gyara su haka nan kai tsaye, kuma an samu nasarar yin wa'annan kuskure ma ɗin. So insha Allah rabbi, wa'annan kurakuren da aka samu ba za su maimaita kansu ba. Akasari ma inda dai aka fi ƙorafin shi ne wurin amfani da na'urar Beavers lokacin aikiwa da sakamakon zaɓe, inda aka ɗan samu tsaiko. Wannan kuma abu ne wanda ba wai kamar mu ce mutum ba ne ya yi shi. Duk yadda ake amfani da na'ura, dama dole watana ko banki mutum ya ji watana sai a ce ba network. So abu ne wanda ba wai da dalili ko ko da gangan ba, amma hukuma ta yi ƙoƙari ta daɗa inganta wa'annan na'urorin nata. Idan aka diba zaɓukan da aka yi a baya-bayan nan, bayan zaɓen 2023 ɗin, akwai ci gaba sosai da aka samu wurin yin amfani da waɗannan fasaha na zamanin, kuma ana kyautata zaton insha Allah rabbi ba za a samu wani matsala ba a zaɓen da ke tafe.
2: To Hajiya, baya ga na'urori akwai matsaloli da yawa da ake korafi akan su, musamman irin jinkiri da ake samu na fara da kada ƙuri'a ko ma isar kayan zaɓe da dai waɗansu muhimman abubuwa da ke shafar lokutan da ake kada ƙuri'a. Kamar me kuka lura a nan, kuma me ake yi ko aka tsara?
5: Edu su ma waɗannan abu ne da ya shafi wasu mutane, kuma da hukumar zaɓe take aiki tare da su wurin gudanar da ayyukan, domin hukumar zaɓe ba ta da kamfanin sufuri nata, so ta yi relying ne kan NURTW da NATO, waɗanda ake yin yarjejeniya tare da su na za su samar da waɗannan motocin da zai yi jigilan ma'aikata da kayan zaɓen. Kuma abu ne wanda kowane zaɓen ana sake yin signing wannan yarjejeniya su tabbatar kuma cewa za su yi abin da ya dace. To wani wurin za a ga an cimma buɗarin fa zaɓen lokacin da ya dace, wuri ɗaiɗaiku ne ake iya samun irin wannan matsalolin, ba wai kuma muna cewa hakan daidai ba ne, amma dai a ringa diba kuma inda aka buɗe su kan lokacin wanne ne ya fi yawa.
2: To amma kuma ai gwamnati ce ake magana a nan, ba wani mutum ko wani ko kamfani haka ba. Gwamnati ce ke wannan aikin, kuma shekaru huɗu ake kwashewa kafin a sake wani zaben.
5: Hukumar zaɓe ta tattauna da su annan ƙungiyoyi da suke ba mu annan motocin sufurin, kuma sun tabbatar da za su ƙara ƙoƙari ganin cewa ba a daɗa samun irin waɗannan matsalolin da ake samu a shekarun baya ba.
2: To madalla, za mu sake komawa gare ki zuwa anjima. Malam Faisal Kabiru, daga ɓangaren ku na jam'iyyar ADC, wani tanadi ake cewa kun yi ko shiri na ganin wannan zaɓe ya kasance mai tsafta kuma karɓaɓɓe?
4: To mu dai daga ɓangaren mu, babban tanadin da muka yi shi ne mun shirya, kuma muna ci gaba da wayarwa mutane kai akan cewa mutane su je su karɓi katin zaɓensu, domin sai da shi za a samu a gudanar da wannan zaɓe. Kuma za mu kasance mutane da ba su dinga biyayya ga dukkanin wasu dokoki da aka tanada a hukumance, domin tabbatar da cewa an samu wannan zaɓe ya zama sahihi ingantacce. Abu ɗaya kawai da ba za mu yadda ba shi ne babu yadda za a yi mu yadda mu sake ido wani mutum guda ɗaya ko hukumar zaɓe ko gwamnati wani yabo da salon da zai canza sakamakon zaɓe don biyan buƙatar kansa. Wannan shine abubuwan da muke ci gaba da shiryawa, kuma muna ci gaba da gaya wa mutanen Najeriya cewa kowa ya zama cikin shiri, kuma kowa ya tafi mai bin doka yayin gudanar da wannan zaɓe.
2: To wasu na cewa misali la'akari da irin rigingimu da ake samu na cikin gida da takaddamar shugabanci da sauye-sauyen shiga, shin ku ɓangaren 'yan adawa ɗin nan kun shirya kenan ganin an samu zaɓe nagartacce?
4: Babu yadda ba a yi ka raba siyasa da rigingimu da kuma irin waɗannan abubuwa. Amma daga ɓangaren maganar shiri akan tunkarar zaɓe, duk wanda yake Najeriya yake bibiyar yadda abubuwa suke tafiya ya tabbatar da cewa jam'iyyar mu da kuma ɗan takararmu na shugaban ƙasa zuwa ƙasa kullum yana fitowa yana gaya wa 'yan Najeriya ga abin da zan muku, ga abin da ya kamata Najeriya a ce ta kasance, ba tare da cin mutuncin wani, ba tare da yin amfani da wani abu na ƙabilanci na addini, ko ba tare da yin wani abu na yare ba. Abu ne na kamfen wanda yake da sauki, wanda gwamnati ce take kata yi shekara uku da wani abu zuwa ƙara.
2: To idan muka je gare ka Malam Yusuf Dingyadi, jama'a na tsammanin cewa zuwa yanzu misali gangamin yaƙin neman zaɓen ku ya kankama a matakai daban-daban, musamman tarayya jihohi da ƙananan yankuna haka, amma kuma kamar ba a ganin hakan kamar yadda aka saba a baya, kamar me yake faruwa haka?
6: Na ɗaya, ina son gaya maka jam'iyyar APC ita ke mulki a Najeriya, kuma ita ke da madafun iko a kusan mafi rinjayen jihohi baki ɗaya na Najeriya. Ba ka tsammanin jam'iyya irin APC ta dawo kuma za ta koma ita ce kewa kanta a dawa? Don haka duk tsarin da muke na ganin cewa mun ci zaɓe tsari ne wanda muka aka gina akan gaskiya, amana da adalci, wanda shi Asuwa Jibola Ahmed Tinubu ya gudanar a tsawon mulkin shekaru uku da suka gabata. Duk wani yama didi da kuma wani cin zarafi da wasu za su fito suna kafofin yaɗa labarai ba zai yi mata tasiri ko kuma zai gurgunta manufar da ake da ita ta ganin ɗorewar Najeriya ɗaya, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, wadda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da shi da waɗanda suke kan mulki suke tafaɗita shi. Da wannan manufar ne za mu yaɗa waɗannan manufofi, za mu ci gaba da amfani da hanyoyin zamani na ilmantarwa, sannan kuma za mu ci gaba da amfani da hanyoyin samarwa al'umma ci gaba da samar da nasara da kwanciyar hankali a tsakanin su. Ba ko daya da wani zai iya ce mana ba mu taka rawar da za ta iya kai al'umma ga nasara ba. Don haka mu a tsarin mu a tafiyar mu jam'iyyar APC tana da wannan tsarin kuma tana da wannan shirin sosai domin ganin cewa ta tabbatar da adalci a lokacin gudanar da kamfe, ta tabbatar da adalci a lokacin zabe. Daman al'umma suna tare da mu a lungu da sako na Najeriya, don haka ba mu da haushi. Don haka idan kaga wata matsala ko kana jin wata matsala da 'yan adawa ke rurutawa, to matsala ce ta su ta bayan gida, kuma ba mu da wani abin da ke mana barazana.
2: Amma Malam Yusuf, Malam Yusuf, ana abin da ake cewa shine ba a jin amonku, misali har kake cewa za a yi amfani da waɗansu dabaru haka na zamani. A bayan nan an ji cewa ko ma za a yi amfani da irin shahararru haka su riƙa taya ku yaƙin neman zaɓe, misali yadda aka saba laccoci da tarurruka da makamantansu ɗin nan. Menene ke hana ku yin haka, maimakon haka kuke hayo waɗansu mutane su yi muku yaƙin neman zaɓe?
6: Akwai shirin da ake yi na bayan ƙaddamar da kwamitin kamfe wanda Director General Abdulaziz Yar ke jagoranta, nan gaba kaɗan za a ƙaddamar da kwamitoci na shiga lungu-lungu da sako-sako. Akwai ƙungiyoyi fiye da 248 ko ma 300 waɗanda ke shiga tun daga rumfuna har mazaɓu har ƙananan hukumomi, yankuna da jihohi da kuma ƙasa baki ɗaya domin ilmantar da jama'a. Duk waɗannan abubuwan a yanzu ana yi. Abinda ba za mu yi ba shine shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya hana mu yi amfani da ƙarya ko yaudara wajen tallata wata manufa tashi ko tallata ayyukan da gwamnatin tarayya ta aiwatar. Sannan kuma akwai hanyoyin da muke bi na tuntuɓa waɗanda ba za mu iya fitowa fili mu nuna su ba. Akwai ƙungiyoyin da nake gaya maka, irin su Tinubu Agent, irin su City Voice, waɗansu ƙungiyoyi ne irin waɗanda suke shiga suna aiki. To kaga waɗanda suka ce ba su gan su ba, kaga yana yiwa dai adawa ce wadda kuma ba za ka hana ɗan adawa yin magana ba. Amma ina tabbatar maka jam'iyyar APC tana tabbatar da adalci da gaskiya da ce da ƙasa gaba. Wannan shine muhimmin abin da muka sa gaba.
2: To madalla za mu dawo gare ka Malam Yusuf Dingyadi. Professor Kamilu Fusani Fage, yaya kai kake ganin zaɓen nan na 2027 ne?
7: To a gaskiya zaɓe na 2027 daga yanda abubuwa suka nuna babu wani armashi a cikin tafiyar. A mai rashin armashi shine ko cewa a yanzu duk bai fi kwana 100 ya rage ba ko ƙasa da 100 wanda za a yi wannan zaɓe, amma ba ka jin ɗuriyar jam'iyyu kamar yadda ya kamata. Dalili kwa shine cewa su kansu jam'iyyun kafin a zo ga hukumar zaɓe, su kansu jam'iyyun wato suna zaune ne kawai ba ka jin tasirinsu sai campaign ya zo. A da kwa jam'iyyu ko a nan Najeriya in ka duba jamhuriya ta farko ko jamhuriya ta biyu, da zarar an yi zaɓe to ba wai campaign ake te ba, amma jam'iyyu za ka ga suna da tsare-tsare wanda za su ta wayarwa da mutane kai, kama ga lecture da abin da ake kira mass meeting da wane ne, duk ana kai akai-akai inda mutane za su waye da al'amura. To amma ba ka jin jam'iyyunmu duk gaba ɗayansu sai in zaɓe ya tun karo sannan za a fito a yi ta kaɗe-kaɗe ana campaign da liƙe-liƙen poster. Su kuma ka koma wajen hukumar zaɓe, ƙa'ida kamata yi da an yi zaɓen bana, to ana faɗan sakamako an yi abu to sai a fara shiri na gaba, a duba kurakurai a ga me ya kamata a gyara. Misali yanzu a tafiyan nan mun yi zaɓe na ƙasa guda 7, an yi zaben cike gurbi kusan 30 da wani abu. Kaga kamata a ce hukumar zaɓe ta ɗauki darasi, ta san me ya kamata a yi. Amma kullun yanzu ko zaɓukan nan da aka yi a jihohi huɗu na kwana-kwanan nan na cike gurabe da aka yi na 'yan majalisu, abin da ake kuka da shi ya faru, wanda ba wani zaɓe ne na a zo a gani ba. Misali a Gombe akwai guda 2, a Bauchi da ɗaya nan Kano akwai guda 1, a Dawakin Kudu sannan a Delta ne da guda 1. Amma da muke bin sawun zaɓen muke gani ta rediyo ana sharhi a kansa ana cikin wanda suka yi, abin da ya ba mu mamaki shine kamar shine aikin ita hukumar zaɓe na farko, maimakon a ce ta yi abubuwan nan ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, duk a rinka samun kusa-kurai. Yanzu kamar ita inda mai magana da abin nan ta faɗa ta ce akwai guraren da aka samu nasara, akwai kuma guri masu matsaloli. Dama ai abin da ake faɗa shine an ɗora mata alhaki ita hukumar, to yaya za ta yi? In ka kalli wasu ƙasashe misali kamar India da yawan jama'a da faɗin ƙasa da wane ne duk sun fi mu, amma ba lungu da saƙo da ba a zuwa a yi zaɓen kuma a tashi lafiya, saboda an tsara abubuwan, an ɗauki darasi, an shirya shi ya shirya, kuma duk inda aka samu kuskure a wannan karan baɗi kuma sai ka ga da shi za a gyara wannan.
2: To yanzu idan aka yi la'akari da waɗannan bayanai naka professor, kamar waɗanne irin shugabanni kenan za a samar? Shugabanni ne da za su tabbatar da aminci da yardar al'umma, ko kuma yaya kuke gani, ko dai jiya yau ne?
7: Eto za a iya samun shugabanni wanda za su wato amintar da jama'a, saboda wato mu matsalar mu kullun kallon shugaba ɗaya ake kaman na ƙasa, amma a tafiya shugabanci tun daga kan kansila har izuwa shugaban ƙasa akwai guraren da za a samu, saboda halin da 'yan ƙasa suke ciki a yanzu da kuma halin da ƙasa take ciki, ana sa ran wasu gurare, kuma ba duk ƙasar ba, to wasu gurare 'yan ƙasar za su yi amfani da abin da suka ji a jikinsu su tsaya su zaɓi mutane ingantattu. Amma yadda matsalar take shine wato batun cin hanci da rashawa gaskiya ya manaka tutu.
2: Madalla professor, za mu sake dawowa zuwa jima'i. Hajiya Zainab Aminu, idan zan sake kuma gare ki, la'akari da bayanan da professor ya kammala yanzu, kamar waɗannan matakai za a iya cewa kuka tsara domin tabbatar da cewa an samu sakamakon zaɓe da 'yan Najeriya za su aminta da shi?
5: Hukumar zaɓe tana shirye ƙwarai wurin ganin an samu sahihin zaɓen. Aka duba taron da shugaban hukumar zaɓe ya yi ranar Talata, ya faɗi muhimman shirye-shirye da ake na gudanar da zaɓen. Ya batun na'urar BVAS wa'anda ake da su tsofi za a daɗa duba su, a duba batiransu, a duba ingancinsu daga ranar 23 zuwa 28 ga wannan wata. An kuma sayi sabi guda 57,000 waɗanda za a yi amfani da su. Ya faɗi batu na tsaro, tunda mun san magana na tsaro abu ne mai matuƙar muhimmanci a wurin shirya zaɓe. Dama kuma hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaron. Kullum ana tararraka, ana tattaunawa, ana nemo bayanan inda ake ganin akwai barazana na tsaro ɗin. Su kuma jami'an sai su daɗa ƙaimi, su daɗa horar da ma'aikatansu, kuma su tura su da yawa a irin waɗannan wuraren, kuma sun tabbatar da su ba da wannan tsaron. Ya batu na aikin haɗin gwiwa tare da EFCC, ICTC da NFIU wurin magance matsalar musayar ƙuri'a da kuɗi. Ya batu na ma'aikatan da za a ɗiba domin su yi aikin zaɓen, da kuma irin horas wanda ya kamata a basu da wuri domin su

0: dake akwai na a fito din a yirgin a fito a karbi katina a fito a kada ƙura'a ai ba za a zauna ai ta magana sai ana neman gyara duka sai an haɗu ne an saka hannu hukumar zabe alhaki kanta yake shirya da gudanar da zabe amma abin ne da kunshi mutane da dama akwai mutane da dama wanda duka ya kamata a hada hannu ne a ga ce
1: To madalla mun gode zamu koma gare ka Malam Faisal Kabiru daga jam'iyyar ADC mai adawa kamar a cikin waɗanda suke neman takara a cikin jam'iyyar nan taku galibi kana iya ganin mutane ne da suka rike mukamai a baya me kake ganin jam'iyyar ku za ta iya yi da waɗannan mutanen da me suke da shi za su iya bayarwa wanda ake ganin ba su bayar ba a baya misali da kuma yan Najeriya za su iya yadda da su su saki zaben su
2: yawa babban abin da aka hada waje daya aka ce a shiga wannan jam'iyyar ADC shine wa'annan jagororin da suka hadu a waje daya sun duba cewa yanayin da ake ciki a Najeriya babu wani kalar mutum da bai yi mulki ba amma kasar tana nan jiya yau kuma da yawa a cikin su kuma sun samu dama kuma fi bakin kokarin su wajen kowa idan ka duba bangaren da ya rike za ka samu cewa mutum ne wanda a wannan bangaren zuwa yanzu idan baka ci sa'a ba a samu mutum koda guda daya wanda ya kwatanta tammacin irin wannan abin da yake misali dan dakarar mu na shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar kowa ya sani daga 99 da ya zama mataimakin shugaban kasa kusan irin wannan yanayin da Asuwa Jibol bai jefa Najeriya da ake ciki tattalin arziki ya lalace kasa kowa ya shan wahala mutane abubuwa sun lalace da yawa ya bi jagoranci bangaren abin da ya shafi tattalin arziki kuma cikin kankanin lokaci ya bunƙasa tattalin arzikin Najeriya wanda a wannan lokacin duk Afirka babu ƙasar da ta kai mu ƙarfin tattalin arziki wanda yanzu muna matsayin ƙasa ta biyar a Afirka mai ƙarfin tattalin arziki wanda yake Najeriya ya san irin kokarin da furutumi a miki da sauran mutane suke yi wannan yasa suke hada a jam'iyyar ADC suke ce to ya kamata fa a ci a yanzu koda wani abu guda ɗaya wanda ba mai ba tarihi wanda ba a dinga tunawa da mu ya kamata mu haɗu mu kafa wani abu wanda zai yake tafiyar da kan mulkin hakokin Najeriya kuma wannan dalilin yasa idan ka je ka duba akwai wani littafi da ADC ta kaddamar wanda ta samu suna Orange Book wannan littafi ya fito da biyu wanda ya kamata a ci jagorori sun kasance da shi wannan littafi ya ta fito da wasu halaye da ya kamata a ce an canja kuma dukkan ƴan takarar mu sun rabe da cewa ba su abin da yake cikin wannan littafi kuma mu ma a jam'iyya mun tabbatar da cewa duk wanda ya kauce daga wannan abin da wannan littafi ya kusa to idan ba ta baranta kan shi ba ta kira 'yan Najeriya su baranta kan finish wannan na ganin akwai wanda suke dunkule a waje daya domin kawowa sauyi kuma sauyin wanda ina mai tabbatar maka da cewa Najeriya da 'yan Najeriya za su yi alfahari da shi
1: to madalla Malam Yusuf Dingyadi jam'iyyun adawa musamman na zargin ku bangaren APC da shirin magudi watakila ma hada da kai da hukumomi haka saboda karfi da kuke da shi kamar mai Malam Dingyadi zai iya cewa a kan wannan zargi misali
3: shi wanda zai son ka ko bai makiyin ka ina da ka ne ko a cikin ruwa ya iya cewa ka ta mishi da kura ba a ko daura auren ba a ko dauki cikin ba bale aka haihu har ita kishiyar ta fara tunanin cewar yaro in yazo zai mallaki gida to kaga wannan shirme ne don haka mu a wajen mu a APC jam'iyya ce wanda take da ka'ida take da tsari naji dadin abin da professor ya faɗa cewar ba armashi akan yadda sha'anin hayane siyasa ta wannan lokaci take in aka manta da ta ba to abin da ya faru shine a da can a baya ana ƙarya ana propaganda ana yaudara to yanzu kuma lokacin yaudara ya wuce mutane sun san wa suke tare da shi mutane kuma sun san me suka ci moriya jam'iyyun na adawa an kafa su ne bisa ga wani mataki na yaudara wasu daga cikin su ƙarfi da yaji wasu suka shigo suka karbe su daga ainihin uwayen gijin su waɗanda ainihin suka asusta su to kuma yanzu tafiya ta fara bayyana cewar ainihin 'ya'yan gidan ba su yadda wasu agololi su zo su karbe musu iko ba don haka ita jam'iyyar ADC ba jam'iyya ce za ta yi amfani da ƙarfi ko kuma amfani da soji ko 'yan sanda ko hukumar zaɓe domin tilasta wa al'umma ko neman ganin cewa an rubuta sakamako kawai an bayar ba a'a mu a wajenmu neman jama'a muke yanzu zaka zake magana da kai a ina Sokoto kuma na je ƙauyuka fiye da 20 a ƙananan hukumomi uku amma su waɗannan mutanen suna a Bariki zaune wasu su ma suna Abuja ba sa zuwa gidajensu kuma su ne za su ci ranar zaɓe za su zo a ranar tafiyar za su fafaye gorar da za su sa ruwa ko shi da harka jinan din ba ka ga yana ta zagaye to wannan tsari na wannan siyasar ba irin wanda aka fito bace don haka idan ya da su ci gaba da korafi sun ci gaba da kuka to kada ka ga lafiyarsu saboda ba su da

0: ali kuma su shirya ba tunda mu ne magazinsu mu ne jagororinsu in Allah ya saurara ni zabe zamu dan yan musu yan kurku abinda jama'a suka jefa muna su ma don a ce sun shiga cikin wannan takara
1: Malam Dingyadi kana nufin yan Najeriya za su ba ku waɗannan kurku
0: a in Allah su ai kasuwa mutane ne ba rumfuna ba don haka duk wani wanda kake ganin yana ta yama didi a social media ko a radio ko a jaridu yana ba a kaza ba a son kaza ba a kaza ya koma gida ya siyasa shi da agola ko yaushe gani yake idan uba ya wa ɗiyarsa abu kamar ba a son sa ba abin da za su sai su hakuri
1: to professor Kamil Sani Fage kafin mu karkare kamar waɗanne abubuwa ne waɗanda suke muhimmai da kake ganin wajibi ne a samar da su domin ganin an samar da karɓaɓɓen zaɓe a 2017 ɗin nan
2: na farko dai ita hukumar zaɓe dole ta yi kokari ta wanke kanta da inda ake ganin ta tana da karkata daga wani bangare a misali kaga shi kuskuren da aka samu tun lokacin da aka yi fito da sunan shi shugaban hukumar zaɓe na yanzu wasu bangarori suka ki yadda suka ki amincewa wanda ba ruwansu da siyasa wanda a lokacin inda demokradiyya ce ta gaske ta abu to da su shugaban kasa sauraron wannan zai ji ya ga abincika zargin nan da gaskiya ko ba gaskiya inda gaskiya sai a kaiwa majalisa ita ce da ikon ta cire shi to sai aka danne wannan magana to gaskiya wannan abun har yanzu ya sa shakku akan shi cewa sahihancin shi kansu shugaban zaɓe ta haka idan zaɓen ya kaya a inda ake zaton misali jam'iyya mai mulki ta dawo ko shakka babu za a ta samun korafe-korafe dama tunda an yi mushi lambar cewa ga matsayinsa a wannan abu ta haka ita hukumar zaɓe tana da jan aiki kafin daga nan zuwa wannan lokaci ta wanke kanta ta zamanto ba a ganinta da wani alamun karkata wani guri sai kuma su kansu jami'an tsaro ya zamanto su fito su nuna su jami'an tsaro ne na ƙasa ba na wata gwamnati ba ko na shugabanni domin har yanzu jami'an tsaron mu in ka kalle su irin tafiyarsu kamar jami'an tsaro na mulkin mallaka ne a lokacin mulkin mallaka jami'an tsaro suna ganin su aikinsu su kare shugabanni ba su kare kasar ba da 'yan kasar to irin wannan abu shi ne har yanzu ake ganin su sannan abu na uku kuma gaskiya ita kanta hukumar zaɓe ya zamanto ta yi shiri yanzu kamar inda mai magana da yawu ta ce an kawo sababbin na'urori za a gwada na da a ga abu kamata a ce an wuce wannan tuni domin wancan zaɓukan da na ga ma za ka ga wani gurin wannan biwa ɗin abun an kai ga ƙuri'u ga mutane guri da yawa sai a kai guda ɗaya can ta zamanto in ga matsala ga dai abubuwa ma'ana ba a fata gora ranar tafiya kamata ya a ce an shirya su kuma 'yan siyasa kamata ya su fahimci cewa ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya nan ba matsaloli talaka yana cikin halin haƙulaƙi ƙasar tana halin haƙulaƙi ba siyasa ba ce a zo a yi ta propaganda kamata a kawo tsare-tsare wanda za su tunkari matsalolin ƙasa da 'yan ƙasa
1: Professor mun gode kwarai da gaske jama'a masu sauraron mu da haka zamu dakata a wannan shiri na ra'ayin malamai namu na wannan mako muna godiya ga Professor Kamilu Sani Fage kwararre a fannin kimiyyar siyasar duniya da diplomasiya da ke jami'ar Bayero da ke a Kano sannan akwai Hajiya Zainab Aminu mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya tare da Malam Yusuf Dingyadi shi kuma mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC ne na ƙasa kan harkokin watsa labarai hakanan akwai Malam Faisal Kabiru wanda ya yi magana a madadin jam'iyyar ADC ta adawa a Najeriya jama'a madadin su duka da sauran abokan aiki Muntaka Hiwa ke cewa a kwanan lafiya
3: DW amsoshin takardunku
4: masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin amsoshin takardunku a wannan makon zamu bibi wasu daga cikin tambayoyin da kuka aika mana domin yi masu fashin baki tare da masana Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku a cikin shirin na yau daga nan birnin Bona tarayyar Jamus.

0: Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da ta fito daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Mai cewa DW Hausa, ina son ku tambaya min masana, shin menene manufar sarkar wuya wanda aka fa sani da janjami da zababbun shugabanni musamman a kasashen mu ake saka musu shi a yayin bikin rantsar da su? Shin a ina ya samo asali, kuma wane ne aka fara rata yawa ita? To bari mu ji amsar da Dr. Mai Nasara Kogo, babban lauya kuma mai nazari kan harkokin shugabanci a Najeriya, ya bamu akan wannan tambaya.
1: To tambaya ta farko kace menene manufar wannan abin da ake sanya a wuya, wato janjami da ake sawa a wuya na shugabanni? To wannan asali alama ce ta biyayya, alama ce ta da'a, ta biyayya, ta kuma girmama rantsuwar da aka yi ma mutum, da kuma girmama darajar office da mutum zai shiga. Sannan kuma kai bayanin cewa ina ya samu asali, to yana da asali kwarai da gaske mai dadewa sosai, domin yayi sama da shekara 2000 ana amfani da wannan a kasar Birtaniya, da kasar Jamus, da kasar Faransa, da kasar India, da kasar Sin, wato China. Kasashe daban-daban na duniya sun dade suna amfani da shi. Al'ada ce, ba tsari ne na shari'a ko doka ba, domin baya a tsarin mulkin kowace kasa. Al'ada ce wadda ta samo asali, an samo asalinta daga lokacin da aka kirkiro masarautar birnin London, wato Mayo kenan. To lokacin nan alama ce ake badawa wanda aka sagala mu wannan ran da za a rantsar da shi ya shiga office, to alama ce ta cewa ya samu wannan, kamar yadda muke za a ce an yi mu wannan nadi, to shi ma in aka yi mu wannan an sagala mushi wannan abu, inda abin ya samo asali kenan, alama ce ta an bashi wannan hukunci, an bashi wannan amana, an bashi wannan kuma mukami na girmamawa kuma na alfarma. Wannan abu ne kamar yadda na ce ya samo asali da yawa tun lokacin da aka fara kirkiro masarautar London, wato karni na 12, 12th century kenan, anako na yan boko. Tun lokacin nan ne aka fara wannan. Tambaya ka ta uku ta ce daga ina ya samu asali? Daga London ne aka samu wannan asalin abubuwa din.
0: To Dr. Mai tambayar ya kara da cewa, shin a tarihi wane ne aka fara rata yawa wannan janjamin?
1: Ba zan iya bani da masaniyar wane ne hakikanin sarki ko kuma magajin garin London na farko wanda aka fara sagala ma wannan ba, bani da wannan masaniya din, ban sani ba. Kuma a nan Najeriya daga nan ne muka kwaikwayo abun. An samo asalin shi ne gaskiya daga bayan da aka yi yakin duniya na ɗaya da na biyu, sojojin Najeriya da suka tafi a matsayin bayi, sojojin Gimbiya a matsayin suna yaki ne a ɓangaren suna yi ma Birtaniya yaki, waɗannan daga nan ne suka samo shi suka dawo, kuma sai zai kasance sojoji sun sanya shi ɗaya daga cikin al'adunsu na idan an ba mutum mukami ko girma sai a zo a saka mashi wannan janjami ɗin a wuya. Daga nan ne suka, to shi ya sanya za ka ga ƴan siyasa jamhuriya ta farko, ai in ka lura da ƴan jamhuriya ta farko ba wani wanda aka saka mu wannan janjami din, wato lokacin su malagayi Sir Abubakar Tafawa Balewa, su Sir Dauna Michael Opara, da su Samuel Ladoke Akintola. To duka waɗannan ka lura ai ba a sanya musu wannan ba lokacin da aka rantsar da su, amma daga lokacin da sojoji suka karbi juyin mulki bayan an yi juyin mulkin su Sir Dauna, an yi yakin basasa an gama 1975 kenan, 1970 kenan, 15 ga Janairu bayan sojoji sun anshi mulki, dadewa da aka yi din nan sai ya kasance sojoji sun sa wannan al'ada din wanda do aka rantsar za a sagala mashi, zai sara a mika mashi kundin tsarin mulki a matsayin an mika mashi amana, a matsayin wannan kuma ya duka da kai ya girmama wannan nauyi da amana da aka bashi. To wannan ne inda abun ya samo asali. Ban tsammanin lokacin Shehu Shagari ma jamhuriya ta biyu kenan an yi amfani da shi ba, amma daga baya da al'adar soja ta cusu a cikin harkokin demokradiyyar mu, to shine daga nan kaga ko lokacin da aka dawo da wannan shedara ta demokradiyya wadda ake yi yanzu, aka zaka ga shugabannin do ana sagala musu, har abin ya gangaro ga gwamnoni, har ma ga kananan hukumomin shugabannin. To wannan shine abin da zan iya cewa dangane da wannan tambayar taka.
0: Dr. Mai Nasara Kogo, babban lauya kuma mai nazari kan harkokin shugabanci a Najeriya. Da fatan kuma masu waɗannan tambayoyin sun gamsu da amsoshin da suka saurara.

0: To masu sauraro, anan ne muka zo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon, wanda ya zo muku takanas daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku cikin shirin, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.
1: DW wasiqun masu sauraro.
2: Mai sauraro barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan takaitaccen shiri na wasiqun masu sauraro na wannan yammaci na ƙarshen mako daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku a game da abubuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya a yankunan ku. Ni ne Yakubu Umar Megizawa, kuma zan karanto da wasu daga cikin sakonnin naku a wannan lokaci.